e manuia nā hainga malanga. I aga wea ko tātou huli atu te tūlanga o tātou proklame tēnei ki te tuku hokatahi mā nā atu motu e ia e toko hitu hokatahi nei ia ko hea mua, ko lalo ko te atu kuki, ko niwe, ko tonga, ko hiti, ko toke lau, ia kai mehe mā tātou atu motu o tūpalu. Ia i tēnei hoki kua i e te hokamanui a ngā hakawetai ai, ia te tuku hakatahi tēnā, e takitaki e te tamana tēnā kia afmasanga o te Samo Capital Radio, mo te tamana kia haulona lui, tamana niwe, ko la ua te tauhia, tēnei polokalame, i te konakalate ma te whatuora, peko te mata eke o te ula mālōlō. Kua maua te tala huia huia, ka tau haka o pōpō hoki, ke pāki tauhanga hō, lua o lua whitu, te haka ua unga o nā proklame tēnei. Ona e kitea te tāua kai meihe te maua o nā hakamatalanga, nā whautuanga, peni una kinga hoki o nā hōhonenga mō tangata pahewika kai meihe mai te ilato tau kilanga te patuora. Ia, te tala huia huia tēnā, ko tau e haka o pōpō te tahi tauhanga o tēnei kona kalate. Ia hawe hoki ke ko hakahelonga o nga waiahe o te ngangana toke lau ko te ka te ngangana toke lau te ngangana pahe o ngangana pahe wika ni e ma te minhi teli o te ngata pahe wika o te waiahe o tena teka ko te ngangana kilipati ni ia o Māori ka ko te waiahe o tenei ka amatei te hauhea tenei ko te waiahe o te ngangana te atu Vanuatu ni halo o laketa ki te waiahe o te ngangana Vanuatu. Ka matei te hau hea tēnei. Ia ki manuia hoki nā hea talanga ni. Hawe o katahi tala huia huia hoki e maua he tala muli muli. Ko te tauhanga tēnei mo te waiahe o te ngangana toke lau. Tēnā ka takitaki a mai e tātou ka inga i ta niden i te tauhanga tēnei. Ia ko iho ka wau nā ngā luenga, we mau he taimi pe he hoki te tātou taki o tēnei tauhanga, ia pe he hoki ni polokalame, iho ka wau mai hewe e tālohia ko te toke lau, ko te toke lau Leadership Council, ko kua puli te talo ni, e hoi te lātou, honotanga ia kai meihe mā tātou kā inga i Dunedin mō takitakinga o nā vaenga o te waiahe o te ngana. Mana tū hoki te waiahe o te ngana toke lau ko o ki topa ni ia tēnei hoki lawa kua hano te hulo o nā hakamana tūnga o nā ngana a pahewika i ni uhila tēnei. Ia kai tātou tāpena pena atu ki e ni. Hewe ki te kakohilua ki atu ni, te avano tēnei ke kakohilua ki atu ki te tuku whakatahi tēnei a pahewika, he ngata i lunga o tātou pohe ngā proklame li teo kai vena hoki, nā ngā rue ngā hoi hotahi ki tātou mō tātou ngā ngana i ni uhila nei ni. Ia mō mō koe lawa ki tangata whenua ni, kia ora tātou, kia ora ana, ko malo ni ki waku nā atu motu e nei e tolu, ko i lalo i tau kilanga ni uhila ni, ko te atu koki, ko toke lau, malo ni, ia bena hoki te tātou atu motu ko aniwe, whakalofalahi atu. Ia, nā atu motu e lahi kua hano ki lunga te hoinu mela, ta alofalava, malo e lelei, halo la keta, heako, pula benaka, ia, kai mai he pehea i pelawa i he warm Pacific greetings to our Wellington. He ngata ki our Wellington to our Pacific listeners. Ni ki tātou proklame tēnei Wellington, 106.1 FM. You are listening to us this afternoon at this, for the next half hour. It's he tihua ola for the Tokelau community. Ni. Ia, pe hokalongono mai hoko lua i runga te kupenga te vātea tea. Mahalo lawa te ola. Ko te tau i Wellington e te mana i hurupea te lai tēnei waiho katoa. Ka ilua hoki.

I ngā tuipui puia mō whānau mai te pepe ke pā ki te lua tauheanga ni, not helo ki te lua huluhua mahina. I ngā hoi ngā tui ka mehelo ki ngā tui ngā puipuia ni. Ia ko te talahuia huia ko.

Ta lo fala vale fa poponga mo mo ta la fo mai le si fo fo ngole la mo i Wellington e mo le nei tai ao aso tolus fu ta se yu lai lo a fe lo o no. O a fai teo ina ele pale mia tui si nave maulu mato otua Christopher Luxon ni fa amata langa le teo le minister le vai fafo wa wasa mana ia Winston Peters na fai e fa asanga ele sui fai pule ali Greens le ana ia sau no ai i se fai pule saina ina ia toi fo ilo na tunuu. Na fa aunga e tui sinave maulu mato otua lea wa noa ma lea mata upu e talo sanga ina e tangata lau tele ina ia faalila la tau lango lango ile pati ale national ma ena te lango lango ina ma losi tangata saina. Na sau noa le taita e fonol komiti mo fa lau ilo ale national o fa amatalanga a Peters na lafo e fa ailonga lanu o loo wala au faipula le labor ma le Greens ile pale mia ina ia fa amalolo Peters mai yono tofinga. Na lafo e Peters ia fa amatalanga ise fe lafo lafo inga na fai ele pale mene ile aso lulu na ia sauno ai ile faipule ale Greens Lawrence Sunan ina ia toi foi ilo na atunuu na ia faapea foi o le atunuu le nei o le atunuu faate mukalasi ma o saina o se atunuu pepelo e pei o sei a mafola fola o Sunan na fanau i saina aina malanga mai ini usilau la ititi ile afe iwa se lau iwa faa e manatu Luxon o le maasani lava lea Peters e fia fia e lafo ana faa matalanga le tala fea ngai ina ia faa tosi na mai ei tangata ma le au faasala lau ia te ia. Watu ina atu ni popo o lenga o le amepasa saina ini usila ile matanga luenga o le vai fafo e faatatau ila fonga Peters. Ua pasia nei ilona faitaunga lona tolu ile pale mene le pili tau faaofi e aloa ia ile avea o ngangana Peritania ma ngangana aloa ia ni usila e awai faatasi male ngangana Maori faapea le sign language po ole ngangana mo tangata ngungu malongo noa. O le neitu la fono na faya ele minister of amasinonga Paul Goldsmith ma ena ole lua itu lau le umi. O lo ota ua e faapea. Ua lewa ona avea le ngangana Peritania ma ngangana aloa ia inga luenga faatino e tutono New Zealand. Ona e lau telelo na faaonga aina ma watalia e avea ma ngangana aloa ia peita ai. Ele ia i mua mua o se tu la fono na faamautu aloa ia i lea tu langa. Esilia marsefulu wa fetu pulanga tala vouna tu ua onga ile lua felu a lima e au noa mani faailonga tau ya oa onga peyona faa mawina. Ua faailoa mai i fwainu mera ale matanga luenga oa onga e faapea. Ole sefulu lima pasene o tamaitia onga na tu ua onga ile tau sanga taluai. Ele i mawani tu sipasi ole NCEA po seisi lawa faailonga tutusa. Ole a fwainu mera e tutusa male lua tau sanga taluai. Ma ua sili atu le faale tonu na ilo ole tu langa sai ai. A ole iyo o maile COVID-19 fulu iwa sai le va ole sefulu pasene ma le sefulu tasi pasene. Olona winga e sefulu afe fase lau fitu tolu talavou na tu ua onga ile lua fe lua lima e au noa mase tusi pasi ale NCEA po o se isi fa ai longa tau ya oa onga. E a onga olo oino fuanga pito silio na matitiva e sili atu male kuata po le lua sfuru lima pasene o tamaiti na fa au u. E le ai lawa ni fa ai longa tau ya oa onga. Na fa alia fo i fo inu mera e fa apea e fitu sfulu valu pasene o tamaiti na tu ua le a onga ile tausanga wa mavae na mawale le ATTE fo male level 2 o le NCEA o se si itanga e tasil pasene. Eli maiva pasene na maua le NCEA level 3 ose si itanga e tolu pasene. Mota maiti Maori ma Pasifika o le pasene o ila atau na maua le level 2 na si itia la ititi ile ono sful tolu pasene mo Maori ma le fitu sful fa pasene mota maiti Pasifika. Na faalia fo ifa maumaunga e faapea e se fulu valu pasene o ila atau na tuua onga ile tausanga wa mavae ele i ausia tulanga mo omia mo le NCEA i vaenga mo le faitau tusi ma le numera. O le afiafiana na fina pu aina i se faatala noanga, a sui o le ofiso surfa inga mai Samoa, manisi o sui o le ofiso New Zealand ilunga o le si ufofongo le lau mua.

0: fa ma e pasi mai le pe ana I tangata. Ai la le tele isi tala. Ia no le fa solo mo tau puna le taimi nei. Ale utoe langa langa taimi nei. Ia le tu langa le tu pur COVID til na taimi sa loka o mai tatu. Pea le tu fale moi I o taimi na.
1: Ia le fale moi I le fa toi lau talai. Le ana ua o I se tala o no toe langa langa e se fole mana I o. Le ana tatu fale moi I ai. Wala awa tule tunu. Ya, afe mai, sinu tau mafan tu mai le ilo onfei toa wala awa mai. E man tua el silo mo tua fualiki. Leo wa fai langi folo. Leo fai lau talai. Lea tatu fa talel se mea. Ya, sa fualili mali pot plant. E sa wamu muli. Sa wamu muli mali fai toa. Ya, lea lana ufa tulo. Leo wale na waltu. Leo waltu talo. Tu mai fa foi nae. Ya, manuia le.
0: Ya.
1: Ya no to ya lo leo si si tinala o alu ya ala o tu
0: mai fo ya lo la una le ido ki sene la ma ya o tava el naso lo le si fi
1: ya ya ai sa sol wa man tu a fo ye ya se to ye se te bisu su e pemta to falo ngolo po fe fa ya ga ya ya ya el ta po le o to ya ngala ma la ga ta wa gi ga el te mialen sa wi ele el fa ma e pe se fa mai fo le wa na planning tanga tata ma mai mai le los futa sa nga talwa ya ya e fo le le fo ya e le fe se tala se se sa il bien po fe me fo
0: wa le fa nga solo te le nta e te lo le te te mi ale la tunu o spain
1: ya
0: to ma fa te ya spain te mi le nga solo te nga tama mo roko le go sa news te mi ne wa ye ale si nu na spain I la lo le stage of emergency.
1: Yeah.
0: Ona wale mafai leo leo mana tunu tatali tau nu utanga te fia film tafanga for lau mai amfe ausi mai arsami o mai tamu. Esa o ale tala o Europa ya o le wanga I mai tanga te mai Afrika I Europa. Tau tia. Ya le lau mafati ai fo isi anu o Spain ne time o le tau te pe atu le fia.
1: Yeah. O ya wa Spain fo le na malo ne World Cup.
0: Yeah.
1: Ya mantua tava ya tu fo I la tau fa fia I te leo. Ile fai longa ino le lato manu malo. E alo ho tasina me la ufia anga I eite lo tangata yo.
0: Ie
1: o le atunu o leo a lawi loa lau langi le ipo lau langi le no matunei. Ia maha o atunu e te tele ia e te tele lau fanua tele mata hafanga me apena. Ia a tonu fo la ye fo ima to fi le mua len fi le no fo itangata. Ia a e o le e ia wape o a fi nga solo mai nei tatou I le tatou
0: tune. Ia a
1: ya wa la to wi o le tele so la wi lele
0: ya le na
1: ya e tele a le savali ya wa lu train ya pe pe o tavali ya ai te linga e o soli so a fa pe
0: mo al maliere io ya tato palota
1: a
0: mo e ya ta u tu pe le stala stala fainga palota me se ne tato fa na ule o se fulu valuta usanga ta tu na e fa ye o el me te palota e fu e me le fola mai e fa fa fa a tato fa ini le te mi ya te le o si mata u pula mai e fa ina I o e fa ina ya u ya fu o ai o tato o tu te o fa ye o tato palota
1: o le matua I ta u o le palota wai le lava mai ia le lava mai ia ia fa mau mau ngal tele o tau sanga palota e tele ina pa uta tau e le o fai palota ia o tatou fo le tele na afia ia I fai unga fai nga malo pea o ina fai fai unga trula I mele fai nga malo le ala le o le tau a lava o le fai loa o lo leo o le si o lo lima ia ma ya la tou matua me se uta tou fa na me malos so so ni foi le tou matua e ave fel palota
0: ina ya estala estala
1: e matua foi
0: ave ni estala
1: le estala wa pe ya lote va no va tono po pe la solusu lima o ke topa e fa nga taia e estala
0: oi ya na la
1: wa ale va so valu se tema e e fa nga taia la tou foi ya le o candidate foi le tamo
0: oh ya
1: po isi so o foi o tamaya ta o fito mo e foi mo suo mana
0: sa vali le ulie ta ta la fonti a vai tu ya hasini ya me si foi sunga convenisi paione sunga ya fa vai fa ta fili malo so fo fa vai ela ta tu fa fifianga e uta pena mai ta tu telefo
1: ya fa ta lo fa fo ile tina ya patina mo tu ya upu ya mal faltuna ya ya vai tu il nae e ba futa mai lo fatu
0: fa fifianga mal punia lava

0: Fafu, on lato mata upu in matanga ring a samoa. I now or 10 year or 2 samoa and a fong of foul or in lato mata upu. Ya echo for young at art and you see the fatal tali fatali lay him or setali, yet Ulla mate correspond lave lungo emaili matangatane ya lato mata upu.
1: Malo, malo, olelu.
2: Nano to if on for pile fasuale to finia ne pae, penta wetele la vaya walae. En fa un fa o to ia la faciale ofisa ya fa pe fo I ele mo fa yo na e mo wai na ile email I ma lung le tato website mo le tato what no o lo mo to sala fa ya o lo ya ya tato pu sa facia I ofisa o leo leo o lo to fu la vole ofisa o leo leo ma le pu sa facia o lo ya ya fa yo na ya nga ya ne se ofisa o leo leo la tane ya pe fa pe isa facia I so se mtanga luenga al malo ya mfeo na yanga yane se ofisa leo leo latane ya fa oi foile o fasea ya fesili ya li ima tamaita ima lor malo mure pusa ya na tuwele tono la utusi po la u fasea I se mtanga lwe ngal malo ya lo ulo tele lava peon ta ulo tele lava au wala mfeo nfa o mayer fasea
1: malo
3: enal
1: tue
3: fa pia tu lava ili mato a fa yo le e te wala au watu te fia fa asoe le ngangana sa mua ye e I fuli au am nangan nae mwhai wai ye I tangato le ofisa e
1: le New Zealand
3: New Zealand nei ia e mwhai ona tala noa e a tatou tangata e fao ngana wala tatou ngangana e tala noa is le rato mta upolo fia fao nui natu
1: Tai, taua I o le vaenga le pe on sa noi e lei ia I mwise tatou I New Zealand nei ia o lo o fia mo se fiso so ani po la lava lum ta upu ya le la im fa ya fo yo na tele no il ta to ngana pe a ya ise me e fia fiso ta ya il le ofisa le o le komsina o sul fo inga ya po le ombudsman's office ya I on ol ta to taimi fa ya lo le ma sui fo yo le pulenga ya mo ise le ta to alis fa sa la nei au te mole toile nga ngal fafte tele lama I le fava no au tau te imita ua o loo fea ngai au tau mo Paul Kalame I a mo mafta nga ta ua faa le ngā luenga I Wellington nei I a mai olo mātou te tālo I a lofungia ele li I a le OPA I fo I le lo mua I a wā I a faa moe moe ta ua e moise o lua mai li tātua tunu I sā moa whangalilo mo nepa I a manisi o loo fea ngā luenga Ya mwisi fo yetu nuu olo tofa atasi yae. Fafte itele lawa lei Mikaele mwole avanoa. Ya ufapeona mawaili na ifeilo inga. Ole mato talitununga. Ya talusia ole au ngale na ifatelo nuanga. Ya mwaisi na mala mala maanga. Ole totele unisi. Ya olo fia silo fia. Ya pole atonu lawa le winga. Ya mwise oni itulanga e feso soani mwai yae. Ya ofisa ole komisina o sulfa inga. Ini sila nei mo tātou, ia moise si o tātou o tunuu I sā moa. Ia ai mātou te whātou whā, ma whā māwai atu I le si sila mai mō mai, ma le tāpō inga le tātou o tunuu, I le nei vāenga o le tautua le si ufonga o le lo mua, whāsui fo ia.

ma ile lofo kelis ole popunga e ole tutu vale pole sa wa pole onge pole le la malva pole pangatia pole pelo o tato manu malo ya inde me umla ona wie wa lofo mai ya tato wa wa mautino ele me faya ele oti leola angelu oli e malolos o mene yon po me antali mawolunga le loloto po si tasi men fai ele me faya ye mea ona fa te e se ina mai tanto le lofo le tua lo ya Kristo Yesu lo tanto uli amen. Yehova awe, lelile tua, olomanto, te maluai te miuma. Aimeise tu waso faingatae, lamati ai manto, filies esse o leola ilitino, o le mafau faum le nganga. Aftai utoe famanatu mai, o lawo fio lama le olomalos, male mautinoa, manto te saunga le mu, pe amato sulfai ai. So sorry, my lady, eh? If I've been down a man to law, but now, sa Ilia to law feel. Low man to laugh tongue a man to sour. For I my auntie manto. Far too too, if I long along I low a loft to know. Manto to town of Molent, more low a loft for Molo Manna for Malolo. Molo for now, my dear Uma. Oloe fata o tu lia I mota ngase ngase maainga. Ono ngase ngase es ese wa fia mawhae nai. Nai ta mamatina o uso matua whawhina matua ngane e o lawa I nai a mato whana witi. O mato wai oi maole maai whala watu molo mana wha malolo. Mo I lanto, to e whafo I sia ele malosi, ma so I fua malolo ina tusa malau whaitalia pa ia. Ngase ngase whainga tā male tinga ina, o ngase ngase wale mawa stong fiti mawa silinga lei loa al tangata. Mātou te whātua tuapea, e le eise me whainga tā I lau fio, pea e whina ngalo iai. Se I tō lau pule alofa, pa malolo inai lau mana whai wāmenga. Langomalu ina o lantou tau tonga tinga, ma I lantou mawa le lotu tele ma le onsai. E tau ave ai mafutianga, ilo fusosani. Leali ele atua, e e wha mana ina ilo mana. Lo mana alofa, lima o lii fo mai, mta mai tai fo mai. O waila auma mate o sao ni ele tangata. O masini ma mea fai ngaluenga uma walanto fa au ngaina. Ianga lua ina ila ngaluenga fa malo lo, ina yon po. Amanuia I lanto uma o auna ina pōpō ngāta ngata I sōse maota ngāsi ngāsi. Mga luenga lelei uma o whaia ele au tausi soi fua. Mātou manatua ele mātou te talo iau luma lau whānau whāno noa. Ma loto nuti mo moia o no e pele o toa sea mai mafutanga I a inga o nuu mai kālesia. Ne Iesu luia o lanto loto ele la oso le tae ao o loto I tū manu malo. Maile tūnga mau, male oti. Tafi se aile pōng sāo wha anonoanga. Wha meise ma wha mafana whana lo nganga, moi la tō uma. Wha maluia nisi, nai o manto te māmiti nā mātutua. Tono a inga ma maota, tausi ai la tō. So swani o la tō tino, loto ma mafa o whau ma nganga. Ia maua le tō file mūmale loto fia fia. Mai manino pēla lātou wa ai I lau fio le puna o manuia uma. Sauni ai pēi lātou mō lau fio. So swani e o tausia I lātou ina ia whaia male alofa male whamaoni. Wa manuia I lātou o e longa noa, pōle wa ai, o e pipili mangungu. Ai meise ngā luenga lelei uma, ua lātou whaia. Se ie, whāsa o loto ina, Loto I lātou saisei tiel vali pui pui. E ala ili salamo ma leo lato e fota ina. Fa fowina I lātou.